Haino ba lay? Pakang mamiti, kihom mamitni. Lay kol kaya lando na, lay rang lay sak lay chuhin bi kayada, lamdan do na, koy mo matataw ba, kwang jing ba koy mo mahakis hajat ni. Tamoy seng basa do na, lay rang mabutim ba di, lay rang tamoy na ching na jay. Nung si jirol tauranu, law nam chao ba koy mo wo. Lam gi koy mo natat kang jari, lay rang tamoy bi kiroy. May sa lang ba, pam jedri. Hozik aroi ba kudol da, law bi rashi, sam pa bendagi, mits na lay kai koy gan ba. Isai sibu khoida na khanbirakli ba marup sing di mayang infal dagi inau cha ka nguzam rani bala lai sang them top khong nang khong dagi angau bi athok pam amadi wabagai dagi salam bimota.

0: 拔头你呢？拔头！拔头！
1: 拔头！
0: 拔头！
1: 拔头！哎，能给那个一点力吗？哎，那大力把包裹，阿怎么拔头？
0: 阿怎么你拔头？过路可那个东，阿娃宁头的路红可个？
1: 可以，阿怎么你害怕？你我来比么差那数，亚克不你过拔头？
0: 拔头，么差个呀？亚不亚的呢？干么那路红个你拔头？哦，
1: 不是要听那那连民那气吧？过路都给瓦里西，我们那么阿兰不为么了吧？
0: 拔头，不能拔头的。奴婢要为个不切不，可里个他家路不能拔头呢？
1: 拔头，来么滚个来么你？马啥那的糟透些，不切了性别你输看起不你哈？阿的不，你那么比为人嘞？这个债来么滚个里债？应那些那来些人吧，哎个他没拉干哦。Nungsi kudol tambirami. Aduga, aigi nungsi babu kongau naram mahak sakragadab. Kang ne patau, nurawai bima kwe gilisat, lai makwangi nuramahak di tamoi pandabini, minungsi kangdabini patau.
0: Patau, majai bima.
2: Kanana chingoki, lai makwangi chanu ningol sing, minungsi kangdabani.
0: Patau, ai kongdoi ram lagi.
1: Pare patau.
2: Nama kundok lam, ikai kiwang malan. Nang bunung si bagi damak, nang ginagay tam lagli ba ni sabi.
1: Masay pima. Kari sirol wat biri bagay. Karamba minam wahina, karim na bigay kan biri bagay.
2: Pangu ba? Nang kakta na di, ay ginung si babu, karim na bigano. Ay gilay siya ba?Tawai hak jang pum nama, nangon dah katok jakiba netabra.
1: Madugi mantik na balak bibra.
2: Sabi.
1: Lair apa aje nungsi babu? Nanggi tamoi lakanu, mamalai tanak kambiram bale.
2: Sabi, nanggi na wahai kuding, ngam netayon na bane.
1: Adi di hai biu, adi di hai biu. Nasana yana, awagi lay merel pam thol kage temsing nakib netabra.Hai biyo, nasana yana, awagi lay merel pam thol kage temsung nakhi manat tabra.
2: Yaki, isana yaki.
1: Aigi nungsi badagi, awagi lay merel pam thol he na koi daaki.
2: Natte.
1: Aditi karigi yaki. Hai biyo, karigi yaki bano.
2: Kanagumba magi, yabi kandana ba, aine yaki.
1: Minam bani ngap namak.
2: Sabi.
1: Minungsi yau tapi kanana pun si kima mal kang bau nanti.
2: Asumba ne sabi. Isabi nangi pun si kita mah ayna hoyaki bane. Pantau ya tanghik top laba nangi ay bilau kini. Isabi. Ay.Kozi mi hulang labine. Nanggi nungsi mi tamse pudu na atapa miram duda. Nanggu ning sing duna langon si malian ge kan kibane isabi.
1: Pumamak wita nam tak.
2: Isabi.
1: Nanggi nungsi bana asyeng mamak wira bana. Lo.Pat kiri orang nungsi tu cung temin itu na, ya ibi tak resilau. Ma poksi bagi orang itu ibang pansi tak resilau.
3: Kongla sha, makut temun payau, minta mardi macam se.
2: Betul, betul.
3: Ya, temin ayau langkat pe. Minta bal macam se gini nak kamera, nangno napa ibu, wujud tak macam. Ya, jentok kau.
2: Betul, betul, betul.
3: Hey.Sak ni pini benang na, lima kon gi tempa huran gi tempsing liba kari gina.
1: Ini nasab tempa bu kanan mi hobi.
3: Ucit jaw, tembelau. Ning tahu gi cinta ta, aling na pau kum bagi manam singa sana licik kalau.
1: Anik tahu,
2: Pantaw! Pantaw, mabot hatong biya, Pantaw! Siyo ka no! Makoy ka na, sumabot siyo ka no! Isabi, mabot, pumi ka no! Isabi, mabot,
3: pumi ka no! Ira! Hurt! Long kepi!
2: Pantaw!
3: Ay, hindi ka nga nga! Kongay siya!
2: Pantaw!
3: Mita mal mo ta sa! Makaw, makun! Sumbun pa rin la! Papaan siya hundsek la mo! Pantaw!
2: Pantaw!

0: ngam ba
1: ining tho
0: mai te ining tho garbani wazma a chou lami tengon chem nura kabo lamdam na landar kadori a chou lan pham moi gani pabung bagi dauna ima chak pam khau ngam bi bu ta thi ta oi na tarum ni madugi laman khum na na ba poram chilak pani
1: aduga maram mamna ining tho nayambung kengdu ngambabu awagi sana tangbala phamandabagi oibsu yai
0: karamna di phamangani yambung sembi machanati ima makhaung ngambina khuji khada porakpa kate maite machani
1: ning tho
0: maduda papungna waruki adubu nomit ning tho ai apangbadi natte lamphom madugi damak yambung kengdu ngambabo lamjing puren hap kare
1: ning to
0: kan thau yamung ne man mai bu pak na basu ai khoi gi di tong jabani aduga mana lamphom du da yai bi tha kra basu ning thau ai gi di yek na khuro selaroi Angamba
1: ining to
0: wanglai yudo haijelo ten chindong ge
1: nanai thogon tokjege ining to ining to
2: ah oh inaw numit ning thona aibu ning sing birak babu
0: oh lengchen biyo yamung yamung
2: ining
0: mai te ining to garbani wasno A chowbuteng on chem duna. Awalai bakta landar kadori. Lanjab singi pogdam. Yambung chu tabiram nagani.
2: Tare. Lan phamadugi damakti. Mai teiga yashinabana. Pumnamakki yai phabo oigani.
0: Yambung.
2: Warak watiem naba. Awalan mission. Mai teiga khungang singda sangduna. Tattan ot naibadagi. Mai tei sing na saur
1: madudi minam bani majai bung
2: amma
1: kalat mi ho chaur ba mai tei na maram mamagi damakta ai khoi da laman khumning bani
2: kori maram no ngamba
1: ngak pi gani majai bung lai pak ning thogi mari da sok
2: ngamba nang singoi da bayar
1: ngak pi gani majai bung nanai chingoi jara
2: ngamba
1: majai bung nomit ning thogi mayam bung ni khan yawak kam jao hun bi gana
2: iyo
1: shongna gadri ban lan phamasri namai be ma mahak thak
2: amba
1: magi mang shattan na ba namahan gari wali wasna awa lai pak ta landa na ba sham samne
2: iyo
1: singoi bio majai bung odi kati mai tai gi misang da lepi ga
2: da amba
1: amma thog singi mang da yawak pa khol tha bi
2: amba
0: ya bung Yambung, hantegi lanpam masigi lanjing purengi pamton. Ah, Yambung na tintok sa'yo.
2: Umin ning tao.

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay có đi. Nang aduk kia na lai do kai sa kia hai do.
1: Ai gi dukan na mahang ba do? At purchase me nam ta hab kia na ang hunda tana gi na lai ni.
0: Eh, yam pay kia no to dia. Kari kari no ba nang gi dukan da phangi ka hai sina.
1: Ai gi di variety store ni. Wholesale su, ado retail su dum yao re da.
0: Oh, ado wala tina. Oh, India re do.

Muthat lamu nangi ningsing mami se. Maibam anita sanu na sakpa, ani suba matami segi, sairing ba, ngairang bum sarat chandra.

Mocholo o le sheto pekutuna hi o keso ni kromano chakrilwa. Akaswani imfal chuchukro hunda pongo hai peripa dekrite. Mao mai kutukada hi no achitile chakrakapidunu kralwa mai topsu mbuka hi pumo.

Ari chumna elke mahaiwen kalangsara bena kasa chingwi ka hai oktwe jilahi naramsa lahi nagaramuyena sangpi kpai ni shimkuna ngana ngaija pokrana.

Radio na the clay psychology, Chanchamaka Hangchipunli. Kamakuna mina mungra ke ngachang kashina rau sada oktuira. Akashvani infal natum na achiwi imatankul ranye kangana samang haira. Arangazinui dumli pung taruk minit tara taugida. Achiwi imatankul ranye hiera ngachang haira. Radio na the clay psychology, chingwi kahai ngayang sa sereno mung pami sirsa.

0: do ine bo umacha sing se na sai gi tara mari po su tara po go su na sai gi mama si da gi khaktang phangba sangom si khakna na di makhoi gi chakhat na na ba gi growth si gi damakta mapangal si oirui duri ba aduna khoina matam chana hidak kap thuk pa khakta na tana til dak thaduk ba su mathau tai na doctor na tak piri aduga doctor loishilak pada hairiba uk macha sing se masidai si da khoi gi hek ma pi sina mirolak pada gi hek poklak pada gi na poklaba matung phauda section ga dabase masi khoi lomi sing mi sida kana boi ganin khali masi samlap na mutang thambi unga sai piglet anemia harvesting ngak thukna bugi matang da
1: matang jita ikari goma khatang ya na maruoi ba ngase han de no bain haije gi ba ma ok na nga sai ki akhoi na macha lobuji ai to loba ma natraga naturally akhoi na ok la ba to ga loba ma masi de jena ok pregnant oi ba haidi nga sai gi mirun bi natraga garbha pu bi uksa sinde nga sai na haiji gi bedo nimit marfu taraga humdoi suba ma chama suba ma chama katre suba ma da iron dextrin 2 ml mathang sinna sadung gi sruk to kapi ba ma number 1 da masina ahamagi pambai ni number 2 da khwai dinge maru ebis hek pok paga nga sai da khwai phau da panje gi ba ok macha de yorok pa iron gi sruk si subne gi nimit tarung ni tari ni phautang stories ngami adu stories ngami bagi lairingai marak sida stories loi ra kan da koina kapsan be yadre adu ni be refir ung phang roi adu kai da bota koina macha pok pa da ngai ba numi subni gi numi mari ni de gi numi tari ni phauk sida ei koina market ta commercially available oi ba iron dextrin haibse ko masi je 200 mg ko 200 haije ga 150 da gi na ml amada 200 mg lai ba lai mem se market lak pa se mai ste ko na 150 da gi na 200 mg masi gi chang ste 2 ml kapi ba adu ga nimit tara mari na tra ga nimit ko ma thoi ni su ba uta masi ani se sadung gi saruk ta haibdi macha da di ko na mang sam gi masal da kapi ba na he na masigi pose achoba ya maruoi ba ani gi point ani se aina haijening edu ba mayam da haijening ba amana marakshida
0: hoi
1: mayam gi wakhal da ba lei ai gi chajin bi oksida natra ga ai gi ai o mama sida ai ko na iron je pangpi de pijer ga mineral pijer ga sangom da iron mayam yaro kani haiba masi concept si thadu piu aina ok da iron phana pijer ge ra pijer roi ra oki masa da lai jab iron storage to man pirak ka duisi subni gi yamabada 1 mg gi sang tak pirakani
0: kona ba ngam jate ba
1: hoi ai kona ba sung am roi ba masi angak pani ba mai masi a chobo scientific kai no ma khang ni koi na ga mayam chobo scientist mayam sing su nei na biri ba aduga kari gum ok loi re hai ga di akhoi gi yum gi akhoi ba da kari gum ba ok loi re ba scientific farming sing to wir ba sing na yum gi akhoi ba da lam lai ra ga di koi napi sing bi hobi ba jaga oiragadi aphaba jaga am khallaga makhoi bu
0: thadok pa se matok ta
1: so ss led bhai di leba pu khara sa na bugi chang ta jam pi bi ba manam sing anobu sing cha bugi ta jam pi bi ragadi hari ba anemia sti ki nga thop ngam gani hai bi se hai jani
0: yam nu ngai jeng ase ok macha da na ba koi gi piglet anemia iron wat pa gi leina sigi leina laiung gi adu ga karam nang thok da gi hai bugi matang da tak piram bugi dama doctor purai lat pam suraj sharma hauji hujik state veterinary department da veterinary officer amoina labiribana akashwani phal ya studio da lengchin birak tuna okmacha da na ba piglet anemia gi matang da takpir mugi da doctor bu hanhana thagachari
1: amai bi thagachari akashwani phal na asigum ba tanjam khak pibi mi da mukta amukana akashwani phal amadi all india radio bu hanhana thagachari
2: doctor prailat pam suraj sharma veterinary officer government of manipur ga okmacha da iron wat pa piglet anemia gi matang da sabawari taminare
3: sebema
2: unabi ki bamadi thorum puthok pana nongthombam romani adudi tongan tongan ba makhal mathel gi thorum su tamin nakrabani na matang swai da ichulipa su hanna batawrasi
3: phani phani sebema
2: kungangi thorum tabiri ba singbo ichulipa na amka hanna khurum jari

0: ngasi akashwani imphal gi wari ni punsi khongburoi gi couple of the month tawram asigi damakta ngasi amuk unajaduna wari watai sanana bugi damakta lingsin biduna leibire hause hausik Bishnupur district ta leiriba Bishnupur public school bu linkat pirakiba pabung dr madhumangol amadi ima santini aduga pabung si haksel gilamda kuina sangna thawgai kaya pubiram laba pabung ni aduga ima santi su kuina sangna Bishnupur da nursing sister oina leibiram labi imane ahano magta da pabung amadi ma bo ekoi gi warini punsi khongburoi gi thawram asida taram nok cheri
1: taram nok cheri
2: nongaije
0: pabung amadi ima gi ngasi phawbagi lakpagi nushinu sibu wari me amama aduga koi gi thawram tari bana ha sing sida wakhal losing oigada ba wafum kaya ne koi na tazana bagi da magta lak cheri base aduna pabung amadi ima se hauje hauje se chahi kaya kaya subire aduda gi hana amta khanjage
2: hauje hauje se I have chahi 81 years he complete hoy
0: do ima gi chahi kya sure
1: I see 74 years
0: adudi pabunga ima ga se chahi tariet mukhanna ba pabunga ima ga se punsi khongburoi amoi na haiba tari yumban punsi da changak pase sidi chahi kya mukta oidoi no adu sum tang khangjeli nge
2: 1977 da lu honge elop tawi aina medical officer oina lampel gi huji na rim saire matam de da jene hosal oi ba 300 bedet kumba de mai oi ba do da aina thabok taw de da ayu wa chi theng na ma na matam do da training na samoi na moi de training oi koi round de pom tam tam moi ma teng pang yi koi file pu nan bi pin instrument aw na ado la chi a koi da ta de ni na moi ya ma hangi ma yi bs nursing do koi na chum tak pi ado ga matam do da hostel ama quarter da moi chi lai adi gi meton moi na class la or ga adu matam matam 3 years 3.5 years ki course ni moi adu pass tor matung du da koi na doctor in thabok do ni na moi chi dum duty do ni na dum sa khang nei adu ye sum attachment le gi ba hai da re matam du moi anga ho na dum smart oi ba hai da re active oi ba matam ni moi je dum mam na dum piti oi na dum hai ba adu akoi ji duty ji doctor ji yam de koi ke ju du de ga nai ji do ka da koi ji doctor pass ro pugi na oi na yang ge kang kang da na ai koi cycle hamba ram thau ro da na koi yum krai de gi na jeans pau si so so kul rim si lai mi adu duty do de mi nung dang ga han